0: Asempa FM.
1: Me peja manu kosa. Sana ya gozu mitia ya. Sa, okumo na na. Juda babu siya kwa mojata. Veda

Sabi wa mna de dumbia. Me konfa ma bon sabane siya prata. Sabi wa si na dumbia. Me fama.

ajidi fo nyinaa mo wonka se onu ni onyankopon nyame bia ni ho ti se no se nyame bi wo ho a ma wonka frapo ye kosi atoye etifini anafo benkum ani ni fa nyankopon biara eni ho a wote se san nyankopon yi ebinu nyame wa sonso wonte asem onanso onante owo hninso wonte hwa owo ninso ohuna de owo sanso wonte mfanye e nyankopon ne de tumi ade nyina ye Oye ultimate. Oye butentim. Oye huntenhunu. Otene ho. Ona obi. Onu ni abodi ejina nyankopon. So se me se empeni ni otumidi o redio ni nyina.

Minya nko pao. Mini miyire. Eni yemani yasifu. Ewadi po Yehoba. Efri o tanfu no. Ezi sa yeboni ibiya ho. Ewadi minya nko pao. Mini minu ya no.

0: Good morning. Me kaso tini ni pai bemo wa diawo se ye ni o ma bebre. E
1: ni o ma bebre ni ma bebre ba to ma
0: che. E fro se na kasa fre yin.
1: Ba to ko fi ebu ani
0: ko. Ko fi ebu an pa cho kasa.
1: Ba do mama mama ni na ni ha ma pa.
0: Ewade ebo mpa ye ewo Yesu din mo di kofi ebo abo wanim sese ewade twansa to kofi ebo aso na sa kofi ebo ayade ewo Yesu Kristo din mo ene ya bo mpa ye amen
1: amen
0: on sha nso so otini ni mpa ba imoden otini ni mpa ba imoden kasa ye no ma bebre hey pacho radio no o radio no ye fro sana kasa free he o kasa free he
1: ko bo
0: duma se abraham pacho kasa

ana ne de dwuma de ne nyina esie wo fa yesu si owurade ene wa je nkwa yesu ba o ebia ye kase yesu ba yesu ba aye wo se wo mba obeba me si ni pia kire wo se apututu se yesu oba na obeba enti fa yesu si owurade ene wa je nkwa oma ye kura owo susu ehia wo na owo da ho twen ye wo ba ebekwa ko hia no owo maaya ono so beba beto enti tutu ona mo yie na ye wadwene yie na fo abrabo ma yesu tu dia ebre ni enti opese odi ho ma yesu a mepon afrɛ me na hu se ma frɛ fidi yesu afrɛ me na ye ni nkomo ne mo mpae me de de solomo jesi ajikum Anchebiana asempamre eba unchen. Anchebiana asempamre eba unchen. Mami ni wani mprekuna fa Yesu na ubinim. Kase uradi Yesu. Ene anopei. Medawase. Meji tu semi yode boni yeni. Na mi boni inti na ubi uye. Mifa useme uradi ene majen kwa. Betramba kumamu ne di mabra boso. Churomidi wa wong kwa ngumanumu. Na se upie wa niyo nyamu wa maanya iraba. Meda watise wa jeme. Ewe Yesu dimo. Amen. Tisa mpaye tiye woya waboyi. Wabe ye nyanko pomba. Inti yetu ufushe unkran se. Wabone sanu na unwye ye. Bruno na otesu no kru na uwaso no. Shisha safu bia ne fapim. Kristo ene fapim no. Ya yedi nyankopo asem trodo. Echrechre. Kaboni animu eyi nten etufo. Ne fa ho kwese asafu num. Na ye won kwaje ho adwuma. Opese woni mesum wo masafu ambi wo munso a. Ofrɛ me a. Bono na wosuna na se kuro na wosu no. Ebedi nkomo se bi wo ho a. Mekyere no awako. Na yenyina yanyankwaje ama yenkra ebodi nyankopon enhira o papa papa se eka wakoma se obebo awurade adwuma ensi kwa bibia ma bibia ensi kwan pese obo awurade adwuma pese odi usika odi wafutuo unkran hye uka bibia pese odi bo awurade adwuma bia no ekwan da ho ubetumi dia boa urade adwuma na ubeye nhira beye nhira number no eye 0244 744 204 0244 744 204 ose sofo dani dan nyina mo ba ti mo nyina mo fento nsio mo nyina mo fento mo fento ka mon fanto data ewadi bi shirawo ewadi bi shirawo fi se bible say oma emu we shira sine woje ewadi bi shirawo 1000 u 2000 u 10000 u 50 cedis u 10 cedi u 5 cedi u 1 cedi ewadi bi shirawo minim pass ewadi bi shirawo anye wo sheso aye wo peso for a free upem ye bra wodi gidie e ka ho na obi hu awurade ani onyam 0244 744 204 0533 94 33 128 0533 94 33 128 0244 744 204 0244 744 204 Ewade nyankopon ehira o Ewade adom na Yesu ama ochina yebeba beto aso koso ama radio no ena Asempa FM 94.7 na Asempa mre eba wo nchen ene eye ya wada ye twen living temple kutubabi police station echiri ho sebrama yemfa konche ni mpa ebon kwa Ewade anim na Ewurade emoye ho ban no onye mfiri ne wo peye no ensem Ewurade enhyira bebre.
Bye bye.